0: Jeez, no mo. Chan nanti kaya no may dupa po na may nagtas lang?
1: Sabi.
0: No mo sabi ni silip chut po?
1: James.
0: James silip chuta. Yan mo li.
1: Santa, Lima.

Assalamun aleykum achanamoni kurtans bo jibaz la kure ngayang rishchi yantanam bo ska tuk sun se program yan khan sarma sun se achanamo sa ga ngi juna salam po qabul bazat yale run mo che program yan khan achanamo dirin si kurtans pe nu nga zentan suk pa spirare kuryong se ni dirin si khatus po yot yoga ken support wellbeing in pregnancy dirga pona mem hakima banu se che kana dena khatus pe ka yantan suk pa ti se gang lep chuget Kasani ngati shezwe tunikana Dr. Unizer bacha chet yoga bacha spos ngati khokpangiri myotpi busring unla rangir deluxe pua fanke thopcha indona roks chacha inzere zerinduk. Chanani goma zirna ngati deluxe ifya yoga bacha umana chacha inzuk. Ni yoga khorangchi inzuk ni zirna kato ek exercise shik ek warzishik inzuk. Yoga zirna sanskriti skachik inzuk asli yoga ton pokhrang inzuk ngati rgu barabar malika jakcha inzuk. Yoga bache strolika ngati rgu thongzona demagi miska tik lusha inzuk. Yoga ngati mitsenu kurgyala kirdar chik batzuk defiresna ngatanga jaktang minet jogaya ngishu yoga bar gusha inzuk. Yoga bachas pus ngatanga di fanke thopcha inchuk gaun chena ngatanga blood pressure khaji ga blood pressure zyada sungso tang odun kam chachuk cha inchuk dona khaji ga singi zerme zermo yong tang dun ngatanga ngati singi zermo myong mi fia rok cha cha inchuk dona yoga ga myun la parishani khimo yong tang odun ni fias man thang chik inchuk ni yoga ngatanga rok ba chu ki rangi dukzo langzor gyalar che fila dona ngatanga rangi taxpa jakcha Rangi takspa jakcha inzuk, dona yoga kana matirgua aram topcha inzuk. Yangzerna yoga bachas pos ngatanga ngitifila fantok chacha inzuk. Difirisna dari thongma chenduk millions munis yoga fankeleni note inzuk. Chanani ngati khokpa ngirimyotpi bustringun ya amaunla yoga kana fanke mangmo topcha inzuk. Yoga lukso lukso zosta yote inzuk. Diang na ngatanga parental yoga zirkanchi yote inzuk. Odo ngati khokpangirim yotkani bustringun la maksus base yote inzuk. Ni ode parental yoga fankemana

yote insuk. Yoga ngati khokpangiri mekhanunla yotkhanun physically thik lushukcha insuk dona ngati masalsun khuchan yakcha insuk. Dona khokpangiri myotpi tuspeka ryala ngatanga ngati ryala basi ngati lakpa kangman skyang skumbefia jok stopcha inang ngati rguyang krakun ryala basi dulbefia jok zbacha insuk. Donati khokpangirim yotsana sidi tus pyanuk kharik pos ngatanga stress lene tangatang wahum chetang dona ngatanga holto bugak chetang ni odoni fia ngatanga fantok chacha inchuk ni odi yogas base ngatanga stress chacha minchuk ngatanga wahum yong cha minchuk ode parishanin sak dur chacha inchuk yoga bachau sngatir gwa aram thopchuke tang gau amana phungiske fia fanke chetang Ningatanga ngati khokpangiri myosana ngati busrungun la sirip amau chamen ma nipshuang khorang na nyambo phung thiklu sunlu shukpar go setang ni ode yogas base ama na phungiska thiklu shain chu ngiska mit aram chan chukur go aramika lu shain chu dona ngatanga mit posa rifia fanke nang sinsa rifia ngatanga zaruri nang ki ganta ryatiyar gu base matanga ngit tangchas pomana chachain chu Fesisang ngati khokpangirim yotsana ngati aman bus ngati achunumun khokpangirim yotsana gantar guyar gantar gyatmana ngitpo tangmar gushayinchuk. Chazerbana khokpangirim yotsana nani sibachik khwer guye system unis khimo lasben yotang difila khwa khimo aram thobar gusha inang. Nidyus basi pshuna amangiska aram khimo thobchayinchuk. Dona ngatanga ngati pregnancy dorane nuk ngatanga khokpangirim songsena ode tuspianu kharikpo ngati amachinomonla shketpa zirmoyong otang shketpa saga zirmoyong mana ni ode yogas base ni ngatanga ode shketpe zirmon ngatanga nginse shacha inchuk. Yangzirna ngatanga sketsana ngati ode ngatanga delivery shachana ngati skezer yong otang ode sana ngatanga zirmo khachiga khimo yong otang ki ni ode yogas base ngatanga ode skezer pika ngatanga fanke thopcha inchuk dona ode skezer ong sana sketsana ngatanga zirmo yong otang ode sana his len margo shain chibase his len margo shain dona ngatanga ngati rugwa ga chuks aram chi thobar go shain ngatanga chamchik bardaj bar go shin yun gama ngatanga di yoge kana ngatanga jokh thopcha inchuk dona ngati rgwe hormonun khuchen jakcha insuk gaunzerna progesterone oxytocin hormonun barabar jakcha insuk ningates yoga bachau chamsik fanke thopcha insuk ni zere ngatangar takspa sung chana ni ngates yoga ba bache goma ningates yoga da chom mun la yoga mi bacha yoga bazre ngati pregnancy dora ni ngates da chom yoga ma ba ningates di yoga ngata parental yoga bar ko sina odi yoga ba bache goma doctor ikanar takspa ba se metpa yoga mi bacha De doctors pikan ngates takswa bacha ki khos nan la khopa ngirim yutpi bustring chiga di yoga ba chukse khwa ode kanar takspa sungse yotang ki khopa ngirim yutpi bustring mun la yoga ba cham chek fan khe du gusire dona yoga ba ba chi goma ngates chu thungmar go shain chuk jazer bana ngates ga la shik bana ngatang ash mul chu yung atang atang chat pa sung se mul chu zare dang ni odos ba se ngatir go yanu chi kami cha chan chuk isliye ngates snan la yoga ba zana snan la ngates chu thung se bar go shain chuk dona yang zer na ngatang a ode tus pe anuk ngatang as kezer khimo yung atang ode fia rok cha cha in chuk Chanani khokpangirim yotsana gatuspeng yoga bachau afzalin chukni zarna kato ngatanga chuksum ya nishusa zruni hatte anuk ngatanga di yoga ba argyala inchuk di tuspo manar gyala inchuk yoge guzuk bachau dona ngati bustrin khachi ga matanga yungata pregnancy song se ngati bachino mo khachi ga da bijik chetang ningates ode yoga ngates goma ngates doctor ikanati se ra bita base ngates ode kan apne ode yoga ba jung go zuk bana katung atanga al da bijik che nginse chang chacha inchuk charani ngatang achino mon la di yoga nikana ngates pregnancy doranuk ngatang khangma ngatang dali du gutang ki ngati khangme la suna ngatang di yoga to chuxin ngates halka chi sun ngates dali madu panya lingit ta se madu pa ngates kharik po ngatang na fru fru na ama ngiska ngatang a thiklu shi bi filang ngates skang school ben ngates kalakule ka to ben duk changati na